0: yaba bio yaba tio nyakopon asem asema eba ema okra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene begye esene wokra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no oma ema honam ne ne chi no ono ne ne enipa epre ebu efa so na de ebema okra no atumi agyina kope mawurade da no de enipa ehwehwe akire akwan meti wono miira hu bebre sister bi ba ho meti stone ni mo hono oba ya mu hu so bebu sha hasi na kura ne tene ne sase sofo ne ti ho oba ya pepepe o si ehin fa na ye ton ehin fa na sofo no ton na no nti ho yel no na akwo pese obetu bi jese o ta na o kofi aye edwom nam ana flight o ta na di ko nuam
1: ya ke de bi ba
0: ana me sia ha de awurade asem ne ye che ne wa o sia ne ye me ba bugo o ye said o si ba na wa ma se obetena se ne mo obeta ko
1: yes ko ye na de
0: na heaven no bible ne ka o si mumpren sha kwa tia tia ni
1: mo pone so na kwa etre ne de e ko se yim
0: ko se yim
1: wona ko mu ne ye pii
0: ka kria bi na be ko heaven no ko so mo mo di nyankopon asem ye adwuma ne ye kakria bi na yesu kristo nipa 72 ne di na chi obi akopɛ pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so Di Yesu hwɛ no ho sɛ honam mu fo nko a
1: 5000
0: edu ɔmo di na chi nyinaa ye nkɔfo a wɔn mo hwɛ aduane ne
1: bibia di awuo
0: ɛhɔ no gyina no starti sɛ wɔ kenya nkɔpɔn ahyɛ makyerɛ wɔn
1: kyerɛkyerɛ to fam
0: ɔ starti sɛ wɔ preach no hwɛ na chi sɛ na aka 12 pano fo 60 ɔmo nyinaa pano ne nkye nam po na aka 12 12 no so wampa wɔn mo kyɛw
1: daabi
0: ɛna obusa wɔn mo sɛ mo nso mo pɛ sɛ mo kɔ anaa wampa obi akyɛw
1: akorɔkorɔ bi anim
0: ɔse na simon peter bua sɛ
1: awurade wankyɛ
0: ne
1: ɛbɛkorɔ
0: wona
1: wɔda nkwansɛm
0: wona wowɔ deɛ
1: da nkwansɛm
0: nti wɔn a wɔpɛ da nkwansɛm no ɛyɛ ketewa bi bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade ɛti wɔn mu a wɔn mo pɛ da nkwansɛm no ɛyɛ kitikitikitikiti na me kora me hua nkɛ me fa ha na me ka kyɛn sɛ me yi a no nti wɔyɛ ne biaba
1: 1.5
0: nkɛ me kɔsrɛ paracetamol toa bi wɔ fie yi
1: vortic toa no
0: na nkɛ me kɔdwe so gu mu na me tua no na me ka kyerɛ sɛ 500 ɔmfa nkɔsi wɔ me ma na kwankyerɛ ofe siwa 4 days obi esuwa onum ni nyina ni pa na ba no sa na se som de ye wo mo sa computer my catch them spirit as so fo ni pa na ba ne de ye catch ye fa right way na so fo come be ye tv ne kura ye nyes ka ne de atua computer my catch madam fo pa o wa kra o timi sane mi sika nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi tuma kanto ma dam fo pa o ka chem straight ze sofo nipa na aba no o ka se o de urade asem mo ma kombede wo o si ye ne mi sa no nti wo ye ne hwindim ebi kura ye dinol flight o
1: nye bubuo
0: ɔtɔn flight ɔno na ɛyɛ yi a afɛ the same flight ɔno na ɔde ayi bi no a ɔmɔde yɛ ɛkɔlɛsi kɔlɛsi na ɔmɔde yɛ ice cream no dakuru na ɔde red one de gu baako mu ɔbɔkɔ na wɔkyinu na yɛ red na ɔde gugu tua no ɔhye ofiri Israel Jordan
1: yes
0: bi a yɛbɔ yesu asu no ɛhɔ no kɔnya saa no nkye wɔyɛ ɔtɔn red one na amanfoɔ gyidi ɛyɛ firi mu a na wasan nso ama no green nhyiranka awurade
1: wobɛkɔne asa ho line
0: ɛti saa na ɛkɔ nnipa no aba wiase no saa na ɛwɔ sɛ wɔ mode yɛ wɔ na nhyiranka wo sɛ wodeɛ ɛna nomerɛ wopɛ nkwagye asɛm na wɔ ha
1: amen
0: asɛm a yɛbɛsua no yɛ asɛm a yɛto ne din sɛ deɛ onipa gu no ɛno ano ɛdeɛn saa topic wei nti ɛna mesuro me ho saa asɛm wei nti mesuro me ho kwanbɔne a nkurɔfoɔ fa so a yɛde bu nkurɔfoɔ no saa topic wei nti na mesuro me ho ebenezanom nyinaa bɛto ebenezanom deɛ nsɛ nkwalaa saa topic wei nti ɛna mesuro me ho wɔ saa nooma nooma no disika ani berɛkyi kɔyɛ saa deɛ o bible sɛm kontroma wehyia asomdwue wɔ mu no ɛyɛ siane sɛ deɛ onipa gu biaa no ɛno ano ɔɛdeɛ ɔtwa nhyɛka wurade ɛti woyɛ biribia a na woyɛ no na kwan so na kwan so na kwan so na woayɛ careful na wohwɛ biribia a woyɛ no na wohwɛ because ɛno no daakye ɛno na wowɔ anim a wokɔtwa aba a ɛwɔ so ɛti ɛnɛ a nyankopɔn yɛ w'adom a wote nkɔmi hwɛ yie na aba a wogu ne nnɛ no ankoa ntia wo daakye nhyɛka wurade ɛsiane sɛ onyankopɔn aka no wɔn asɛm wɔ Job Job chapter 34 verse 10 to 12
1: ɛnti mu a mu wotire
0: nhyɛka wurade
1: amen
0: sɛ wokɔ Galatians 6:8 no a
1: asekyerɛ mu aba
0: aha
1: wɔ sɛ deɛ ɔgu ma honam no
0: deɛ ɔgu ma honam no
1: ɛfiri honam bɛtwa daa nkwa
0: ɔnam honam mu sɛ wogu no wɔ honam mu a wonam honam mu ɛbɛyɛ deɛn
1: ɛbɛtwa porɔeɛ
0: ɛbɛtwa porɔeɛ
1: deɛ ɔgu ma honhom no
0: na sɛ wogu ma honhom no so a
1: ɛfiri honhom bɛtwa daa nkwa
0: wonam honhom no mu ɛna awurade asɛm no so ɔne honam ɔde honhom nhyɛka awurade honhom no aduane a wadi ɛne wɔ nyankopɔn asɛm ɛti deɛ nyankopɔn asɛm no ɛnam nyankopɔn asɛm so bɛnya daa nkwa ɛna deɛ ɔnam honam mu ano nte wɔyɛ no fa weebla fa nyadoa bla fa kwansusa bla fa weebla fa weebla no ɔno nso nam saa honam nnoɔma no mu no ɔno nso bɛtwa no wɔ honam mu because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kasɛ
1: nti mo a mo wɔtire
0: nti wo a wowɔ tire
1: no wontie me
0: sɛ wo ahu aha wɔde bi awurade ayi su wo a wowɔ tire
1: montie
0: nipa bɛn n'akyi wiase a ɔne tire hyɛka awurade
1: amen
0: ɛso wɔ se wo a wowɔ tire
1: montie me
0: kyerɛ sɛ ɛtire bi wɔ hɔ a ɛsi so kwa nhyɛka awurade ɛti ne wɔyi so saa wɔde no ɛnsi so kɔ a anka yɛmfa flighto a half ne nyinaa half tententere wodeɛ yɛmfa na kɔtoa kora nuru tire series hyɛka wurade
1: amen
0: ɛso ɛsiane sɛ wone tire nti yɛde tɔɔto no ama 500,000 a wode no amo ne anwa koraa ɛnyɛ yie tieniye paa
1: nti mo a mowɔ tire
0: ɛti wɔ se wo a wowɔ tire no
1: wontie me
0: tie
1: ɛmpɛle onyankopɔn sɛ
0: ɛmpɛle wr Western region owale 3 nema 21 wadane no mensam gunkwala no so sa ana ube bre ube yesei nankwala ni nyina ye case and the wanya 83 years tienio wabubu dadem ne ma 21 nso obi anya ye ene wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no nhyanka urade
1: amen
0: wose woni pa woni ye so ka
1: ene otia no
0: ene onu nyankopon kasa otia wo
1: ampeniampa onyankopon ni asemone otufo onchi atemu
0: ene otufo nso onchi atemu wo nhyanka urade se wo be ye papa na wode bodi otia wo ka ada wo be ye bone na wode papa otia wo ka da bi wa kana wona sem no no so won for so nipa won sha won how did the Deuteronomy 30:15 no say the Deuteronomy 30:15 no say
1: me dem kwa ne papa ne boni
0: ene papa
1: ene
0: owuo
1: mesi wanim
0: ene esi wanim tie wa dem kwa ne papa ne owuo o de esi wanim on sha wo owie wa kire wo de ye o se me de me sha wo say yi papa na wanya nkwa nsha ka urade eti wa kire wo ana o de no ma bi atoto wa ma wo eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono awurade de otesoro wo hwa wo ana wodi kan so ati wo ne ukodwo bu manu ma wati wo ne se hwesoro ne fom se de mu wa fa na ekron se wo ye bone bi a eka me nyankopon ana wankasa wo nua nipa wo ne ti na wo bone pira no ana se wo ye obi papa wo nua wo ne ti wiase we mu ana wo papa wa ye no ye ka no Joshua besusu onipa nsa no adwuma. Wene yesu aba, etu ase ampani ampa.
1: Otumfo nchiatemu. Onye mumu yosem.
0: Encheke urade.
1: Amen.
0: Onchiatemu odo watre wiase aye papa, no de bodi atua uka. Watre wiase bone no de papa atua uka. Da bi. Ye ka otimodrefo a wene urade. Mema wadi sua bi. Deuteronomy chapter 28. Verse 1 tobu asida kro kan ni nyina na hu so onyakopon de timu odere pa cheke urade
1: imi
0: so ne patra boni mu bebre ya ha urade wajiga wase mi metimi ama wa wale yire na obi ne wira ade ade
1: ada bible be true enzu ni mu aba
0: otum kase obetimi ama wa ye adwuma na su adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni because obi din wo fashe ne ba ne yire obi din nipa ko ji sikaduro na so sika no ba ye no ontimi ni bi doctor se ma na nwe akoko onwe krokokoko woni dabodabo onwa ponche na mo nchi koshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura si chire na wuti wiase na woni nchen ni si chire anwe akoko nam nwa nam nwa ponche nam na uti wiase no mo ye de o se no ma kwa nshake urade
1: amen
0: na dia ne ne kafa kas ne pakifie na nim ebi wo kwa so abrusan na twa so foi wati animu security wani bi na so ukwatu so security ni wa hunu ti na pa no da ho a chikani twamu a ese wo nhwe no wo hwe What did we can and on there and over 3 years? Kwampa one first way, Yanahunti. Bible not can what Deuteronomy 28 say. One one kasa.

mo oba bo dam kra na dwene nyadwuma wonya be mama ne nyem no be ma bo dam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob ko so me 16 years bible say ye na ni so te say 16 hours oba ba ko penji I tell you ne kra pa na me ka che o me dia ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wa yi wo do fuma che wa yi ko to dwem no ase mo che che na be ma ware wo ba wo fa de yahwe ofani ya shi because ni pedua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi emema atwa mu we charity na we to gotem mie no tuma pem be metum sho ba to sa na ka boni so abai papa na wa hwiri gotem so dem chao nanso ene be ma wane oba ofani ya shi aso dem kra u konsori yankese no ma na sofo ni minim dia yeye emai ta di o shanyum tofo ni bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million when yakopon ya 1000 kra ho na urade wa consider I tell you me no kra pa na me ka choye easy asofo na tunkwaje asaba twere enna sofo beka urade asaba ya dwa hosem sister islam nyina da ho sofo in friend to nofo ha esa obie bible no ho sa sister ne islam da ho genesis kra na ya ni se genyase eya fendi ya because who come first, second Timothy, was me bet two fo, yaten, and chachre, aten ye, na men yako poni pet to me a ye pe. And that's all for to be San Solma. Me preacher, na men shankom. Now betani shankom, odi shankom, no mama table for so suffo, prophesied, pastor, prophesied, ne be sweat and a short to pro, na nipari guaswa demo, ye pro sa, ye pro to my mum, na sofia bejano, ne nipani tibonim, e get buha. Ho mo wiase ma osi agwa wade e urade se menka sanchro ma osi ase ye de kawa bi hye wo na ho mo wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a bayfo to be ena gar bi wo ha ma ho se wa horo pants se se dia se ho na ho mo wiase ma ho se pants no emu me yesa wa hye ne blue na obi a hye de pants blue wa sofo urade yi kire wade e pa na urade benya firi mu e de na urade benya firi mu me ne sofo so ko Hebrews chapter 3 verse 5 a Bible ni se Moses di no kro ma urade pa. Na so I tell you say Moses fu ma urade no, wo se woni behwe kro na onan de. Moses pa cha wa urade ku no. Na se urade ehun Moses mogba, bi no mi elu begira hefa. Anything na me evangelist odro, se me shade urade di ye Moses. Na ma me sha mo so ye pa. Me ma ka urade asem 24 good years. So fo me first ka di pray urade aduma da. Yesa bia me ne problem. Me jam won kwala, me wo yire. Jira no wo misa mo nkwala e ma mie no ma ma mie nsa kwala num na so sofo we nyina chi me fasi ka ni prenya urade aduma e do me bia nkwala nya baropoto na school fees ene ade yanke sofo preaching bible ba me yei ha na ka me use quotations pa na me dia gi ofreya what me use quotations na me di na Daniel Paul Bobby a finger sequence dia buni pa ah ake 24 years message sofo akuma ye dadada eno asa ke mi preach wi anaka ni page je anaka mi chamvre pui mamu mi chama mu wi anade makofia se Deuteronomy ho chapter 15 verse 7 say bible say bia usema unu ahiani hwe no wana no akoma ma unu ahiani na oda no akoma mi awurade mema na dane boni atia na kanvre pu ni kura ho ohwe mani ma Job chapter 41 verse 11 wasi mu wa no ma bibi wa ma mi awurade bibi na mi awurade manhwe na mu ha Namvre puni kura masad wa ko Proverbs chapter 19 verse 17 wasi di ohoma boni mabodi febe urade na ka di odia ba urade ma shina na mu namvre puni kura we shada so aso adra na ma go to Proverbs wa chapter 3 27 to 28 en ka chro yoko se kwada bra na ochira me de ba ma bra wa utu bi mbo se u betumi aye o da so shame ni ma be de wa ko Proverbs chapter 10 verse 4 se wo hia be hia de otwetwe ni san se enti wudi le no wa ma mehwea sofo akiri ye wo quotations bible be you should ye bu amafo na so ye die e wa urade nsem me hwe no wa so adra na mdo aba Matthew 24 ho ba bi Matthew 25 31 e kom de me ma maduane e su kom de me Sofo, be chache mo hoye na mistake scan ma. And one is do ko Luke chapter 12 verse 15. Mo sha na mo sha mo hoye wo pepe ho. Sofo, ko be yi. Na ko yi 2000 na 5000 no ni ade a. Me ma so na do wa ko second Corinthians 9 7. Se di odi ale bafu ni betwa no bafu. Sofo, akebe yi. Na so ye mfa sika de bra nya urade adwuma. Sa so ko Proverbs chapter 3 verse 5. O se nyi su nya nsa no hunu mu. Na mo twa urade no no no beboa. Bible ni se de wa de so na ha na to urade so.
ono be ye ti sofo ma this one me hawo be one wa blabom no me fa 20 paso because me nim say urade ene ma woni pa ya doye akoma na ya doye ni nyanipa de ya urade eti some 118 verse 29 say e yesa wo tre urade se so to odo beto ni paso na no me kwa asor bi na ya de pan de asi wo ya de anote wo ila pete so uyi pa na uyi ke na ba kon wo pan ni ma 50,000 sister bi 80 utumo se ni fie ho pa na bor samshi asafo ne se de obeka bi omunka ni nachi na ye hwe bor sam na eya yoro ho sem papa na sofo ne ka ene dai no maje so ene dai sofo ne ka ye be hwe bor sam awurade fa table mesia ne mfa bor sam to so dan na chi ba me na me hwe no na obakro anko da ho twen ho kasa bor sam ye somo mai cheka awurade din da kala kiti umushi wa no ya okoyi asia gin ne star na otwigu afurum oba be si afa okuru nyahwe kojira so dem obro sam jeje mi a me bona ba wati aba no si nyina betu na de me tie ya ne mpai bo na kenzi hwehwe na sister bi de ni de dia wo bi ani achi odofo na sister ye ni aye ko de fe de opai drop na me jodi na me sa wo kwahwe bo nsam obe tu ani amo so otu ani kasa bo sam ya suma mai minia fa wani fa wani pedia fa si wo ma bla kokoye na ade abro sam chiri ne se obe tro bone na watratri nim no waye kronkron eno mom na we ye urade bo sam betumi asuro wo na de mo ye ye na wa so dem o de monuru ba bi akora enya twini bo enya nyom to enya praises enya preaching abraba wudi uni pedia bo roma strength for makoti wa chere wo se wo se fa wani pedia de si wati sa for de atiase awurade ka chere ye first Corinthians chapter 3 verse 1 se muni pedia ye yakopa so dan enti hwe ye no afa ni nsa ene ntoma mone kro no de edutu anse ni pedia no gana so for bread to say ye man kwa gya sam do so ene sika ni prapa so for bla bo mene obabie radio so for aya na ye how bebre in come true awurade ka ye na nyamwa because bible say we ye brem no edi fatru for bebre baba yesu kra beto wo ntumantu wo mase ti aya na nyamwa na bible say duana ba ani ebe hu dua kro anote wa yesa de esi ton de fado se de ekwan ye faso jiwo fre ekwan ye faso eye eno ma bi no ana din wa da se sofo we odifo we pastor we sempekade we onfre urade ebre na wiedu ebre na wiedu ene sofo be gina pupati mam ya kan imam ha sofo ya kan ni the church members in atichi. And today, I told you, the blood of prophet and God will touch you. They can receive your blessing. I promise you, them, oh, Lord Jesus. Na mako for some of fana and tibrofo. No what training is under money to go. Na money dear, yama bro dear. Yama bro. Yama bro. Ah, ta non te wa ye vienzi yeni. Se lo kwa hwache lo se refesero. E nano pay ma weni su shasro. Na delu wechi for me yeshi. Prene yedu. Evangelist, me no nka san kwa chiri bebre. Sa se bi pichu ha, ama dia chine, obese sa. He obi jina hopa fa babu tunjium, hono, fa bentu ya fofasado, obe niegu. Chine nebo yesu na okra, obeka yesu sile mwebja niyako. E uradi wan shaw, wade papa ni boni yesu, wani bide wakoma jim hono, ye. Sa se diya uye nyina no, e washasye. Na diya biya washasye neso, e wewe ye. E tiye tufo nyako ponka se wia. Osi diwa wasono, untie. Diwa wasono, untie. Bebi a wote ni, bebi a wote kaseti, bebi a wote preaching no, bomo diso bepe bakwato. Bomo diso bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wakwa kwa bweti, sebi ya ne buwasi tiye biya no, tona kwa bo. Na wote mito sezi free more than 45,000 ne daude na woshe. E samu wadi buwani ya kahun, bomo diso bepe to bako. Na wakwa kwa tiye na wadi mwinsam no, edia ye juba. Ano payi, minemo mkasa mkwe chiri, uradi shramo na onu mwawo, uradi diyo wanshaw, on hao. Wacha upe di amao. Diyo pese uye biyano ye. Na kewu se uwa mfawa atemu ubeba. Because ebrake wa nimi sese ne etia. Ebrake wa nimi sese enu etia. Takunu pe. Jobu nisi obi wa wadi pinti. Esu wa u. Enfa uso wadeng. Wachina uwa nibe tumaji ukre fri wisem. Tebla uti asye. Udidia unu muno. Enu wasenkafu tidumi inu. Wase kayobofu wa mlanti bilim. Asana debo ninaso. Katu wa nimi ya mompa ye. Euradi yede wasi. Umede wasi. Umoblo unu wadmusu. Wama wache yensem. Nsembe guo fomo papa una betume masem ya so ebra asem ya bay ma o ma ti asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa yenkonko sakra ya dwene mfa ye homa wo na dama no pie wanim nyamu a e o
manso a yehia mu sabre ye nyina yetu ga ye nhira awurade nhira mo no mo amo onkra mo onyigi mo tata no mfa mu nyina nkodu ewo Jesus Christ di bu nti amen ye from evangelist odro medine no opa me 0243 332 5517 awurade nhira mo amen.

0: am so a eto aso a eba na verse 28 no bible no say
1: na jacob yesa
0: na jacob yesa
1: odi ni che na wotwe no
0: odi ni che na wotwe
1: odi ne ba rahel manu awale
0: odi ne ba rahel esa so ye dia
1: e manu awale
0: sheke wadi din da me she bible no me pe quotation ba ko pa chire say asofo ene ma awade e ma ne awade akwakoye problem aye ke si ama na mlache no maba wotumi nwale
1: yes
0: and now koyo ba ho ade ofia yesi fako aso dem ko bon kwa shiaka ansa na nyankopo agiatum mi pe quotation ba ko pa chire say ukoyo ba ho ade a

0: wo ama wo
1: sa
0: aha to aso e
1: o se na se na se ohwe ase a
0: na se nipa mienu nam na ba ko hwe ase a
1: ba ko be ma ne yo
0: hallelujah
1: amen
0: oba do okuru da ho na na do ba ko yale a ba ko ba ko ba ko hospital
1: yes
0: na wo so a wo wale ya wo go da ho no wo yale ya na do a
1: muntum chi
0: wa kete kete ba chewu u be wu hallelujah
1: amen
0: ye ti da bible no awurade ade ji awade ho no
1: yes
0: wo se nipa mienu da na do a wo ho beye won hye
1: beye won hye
0: hallelujah
1: yes
0: na ba ko yale ya ba ko ba ko ba ko hospital
1: yes
0: to aso e
1: wo se na ba ko fu a ho ase a obi nka ne ho no
0: ba ko fu a wo da na na do kete kete chewa
1: obi nka ne ho no e ma ne so no enue
0: enue hallelujah
1: amen
0: eti to aso e
1: be na so on be nu da
0: na bible say on be nu da
1: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on be si de na ye
0: won hallelujah
1: amen
0: June July
1: eh
0: weather ni cool
1: eh
0: January
1: mm
0: December
1: mm
0: ati je fo bre
1: yes
0: mu wale na mu nyam pratue no ka emi ma me
1: ba amen
0: wo si se nipa mie nu wale no da wo ho be ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: be si de na ho ye won hye
0: be de na ho ye won hye
1: na so bi tuo omu baako a
0: na e bi tuo omu mu baako a
1: ba nu ni ba di asie
0: ye nu nu ba di ade ba ka bom ni na di asie
1: na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem
0: na ba bro se ahoma se ebo homi ensa
1: ententem
0: na che se oba nu okunu ene ba
1: yes
0: ahoma ebo homi ensa no
1: aye
0: oba nu okunu ene ba oba nu okunu wale ade e be ka homa ye mi ensa ye ba
1: yes
0: e ti urade die because o tuo jakopon na ni nshira pa ni yefunu mu ade
1: sa
0: urade obo ni obo awade se ni pa firi mu mla na mu metra ni yensom no
1: yes
0: wa mon prince yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shege awade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege awade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: wa se na mokase
0: na mokase
1: enam de aso
0: enam de aso
1: ebi se urade ye woni omran tibre mo yire
0: entem da sini woni omran tibre mo yire ebla mu jira ho for better for worse
1: yes sa
0: urade ye mu dansini
1: sa
0: ene for better for worse ni nya adwuma
1: dabi
0: cheke urade din
1: amen
0: for better for worse no enya adwuma eye for better for better
1: mm
0: ye pade ye denko a
1: ye denko ade enwuno ba ye mpe
0: be ma adwuma sey a na oba ahyase na obi hebu wabaso bema so atuma sase ese ekosura no wasase edin kwase asam ofie
1: ofa bika ho
0: hallelujah
1: amen
0: opia ho bache no num no abafie 12 o'clock
1: yes
0: na atuma sase ekosuru nti wodi ma ensam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mutira ho amoye for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: twas why
1: o se awurade aye wonum lan tibe mo yire tem dansini
0: awurade aye wonum lan tibe o kire omlan tibe yire mu a na che se wofi dano na wale
1: fo o shaka wa no
0: onyakopo jira finfini wo
1: sa
0: eti for better for worse ena ne yajade ne ma wo she wo na kureye ne dia me de me ben ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
1: yes
0: eti se kwaduru ba bi na sa wo ja wo yiri wo ja wo kuna wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: efe se efe ba ne sa enya wo ja wo yiri na sa wo ja wo kuna ana ugu awade no a ensofo abugu awade amuntie ena fofo abugu awade amuntie bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopon kontompo
0: ocho nyankopon muwa
1: no twa no
0: kontompo na wa betwa awade kontompo do watra sase yeshua wa ujejeje to aso e
1: na so ono no hukafo ne wapam wapam yele
0: bible say wo so ono no hukafo o ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mu fa awade no nko awieye ena busua bebre egu ko fa awade
1: onwo ba nti
0: ko high court wo ko hwe
1: hallelujah eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: amena na to
0: na so o twa ba
1: da bi o
0: o ka se eba ye papers ne dia corporate press a complainte dodo aye pe
1: epe mena na to na so
0: ewa di na ma ba hallelujah
1: amen
0: uni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: epe mena na to na so
0: ewa di na ma nye nipa na ma
1: da bi
0: eti se sister ne ngo bla ne ngo a na no ntre se gu awade ano
1: da bi o
0: ya ka to aso to aso e
1: wa se dunum no na bakopɛ na wo honhom ka ya bi
0: aha
1: na ade na baako na ɔhwɛ nyankopɔn ho asefo betumi
0: ayɛ saa
1: eti nhwɛ mu hwɛ mu ho yie mu honhom ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibrɛ mo yire nkotompo
0: nkotompo ɔse honhom mu nimpa no ɛna yɛ saa wo ewiasefo ɛna apetition snapper wade no ɛda so wo hɔ
1: ɔ
0: wade ni gu because ɛkwa yɛ fa so ma mema no bɔ nkwahyɛ ka no ɛhyɛ na komam eti obari din kwasi asem kakra bia na koma.

0: two bi antwere
1: ede ene hwede ekoso
0: ewurade
1: adwuma kwa afor atwede bo
0: Philip
1: chapter 3 verse 18 to 19 kan oma me tentem Jude verse 16 kan oma me Jude verse 16 Philip chapter 3 verse 18 to 19 was say
2: Philip chapter
1: 3 was say Philip chapter 3 verse 18 to 17 Philip
2: o say asenia no atamfo
1: asenia no na atamfo
2: na nipa bebre
1: na nipa bebre
2: oha
1: awoha
2: menya wo hwasam
1: nka menya wo hwasam nka ye
2: di nso me ka bi
1: so me di nso me ka bi o say
2: wo ye kristo se ne atamfo
1: wo ye kristo se ne atamfo
2: wona o wie ne o say ye
1: wona wie ye ne o say ye
2: o munya me
1: wo munya me
2: eno mo ye funu
1: hallelujah nipa bebre kuta bible na tete nsole bible le say sankofo no wo munya me
2: eno mo ye funu
1: eno wo mo ye funu
2: o mo ni munya mo o mo ni wo
1: mo ni munya mo o mo ni wo
2: na asase su no ma ho
1: na asase su no ma
2: ano wo dwene
1: hallelujah matoka mi wo fie
0: mi wo skatel
1: mi wo skatel
0: tam se nyam djuma so
1: hallelujah
0: ameti watu
1: na be eno bible say wo aketua na wo mandi wuo enti na bible no ka kire Jude verse twaso na why dey
2: na sa asase no ma ho no wo dwene
1: asase so no ma no wo dwene
2: yan de ye ma ye buo no so
1: yan ma ye buo no ye de ade enti bible no say mo hwehwe wo sra yin ye ne tre ne first na wo fa de aka nyina nya de
0: en
1: na ye ba urade fie ahwede ekoso
0: talent
1: challenge we japadia we were saying ye di e ho atam e radio song June 16 was say
0: we say yenim ni yenim ni
1: bible say wenum ya nwifo a
0: awenafo a
1: awenafo a
0: we akọ nachi
1: we di hunam akọ nachi ha to aso e
0: wanuka akokokosam
1: wonai wanuka akonkosam
0: nemfasuonti
1: etudako me tv ni so ayana digoda na digoda me show digoda na ayana me yura ho moti you know the good and the French a stronger year what me man oh yeah na me sha che say na o sha sofo a e ba so a me o ba me nchan a me ye say me sra we so bra me nchan be ba for the 2 million 5 million consultation fee na oh doctor urade adwuma na me ye ni say yen me ye ni say na o to award ni so a tie
0: o say
1: ah
0: Namu adofo.
1: Mon kai sama.
0: Everybody Jesus Christ.
1: Everybody Jesus Christ kai ano.
0: Na somafo nto ose.
1: Ah.
0: Se wakachira mo se.
1: Se wakachira mo se.
0: Ebre di echi
1: no.
0: Fedifo
1: ba.
0: Odi wona konochi.
1: Ah, omudi wona konochi.
0: Yeni akono.
1: Odi mu yeni akonochi.
0: Yeni mu wona.
1: Wani wenim ni womwa. Omudi papa mu yagi.
0: Namachi difo.
1: Ah. Ona machi difo.
0: Ah, weni hu.
1: Ah, Awurade Yesu. Na Awurade adwuma ne yeko. Aya yoro usam. We shall be forced na me shall voices be blegu guso. Oh Lord Jesus. Ewurade Yakobo we amobo. Ana kri. Adi anko ne yaji. Tiani apa. Adi anko ne yaji. Ya yadi Ewurade adwuma no. Ya fa ne sa yankasa yadia. Tiani apa papa. Bible ne ka semi. Our Romans chapter 16 verse 60 to 70 John some the cash me 16 verse 60 to 17 John some the cash me
2: chapter 16
1: ah
2: verse 60 to 17
1: ah what say
2: o se mon fa fi anokon kon chacha mo
1: mon fa fi anokon kon chacha mo
2: sa funu nya chacha
1: mo sa funu nya chacha mo
2: anuanom
1: aha
2: mitumfu se mon de papa mo
1: mon kele wo mo de papa mo ba
2: mutu sentidia chacha mo sia no
1: che twaso ai
2: Na munchi munfri wo.
1: Na munchi wo munfri wo.
2: Ono te sa no.
1: Na mo amote sa no.
2: Mo suba wa de Kristo.
1: Mo suba Yesu Kristo.
2: Nemo.
1: Waso
2: wa na
1: Yesu. Waso wa Yesu.
2: Ono te ta kama da ko.
1: Ti wa de tsere ma da ko ro ko.
2: Ada wa na oni bo.
1: Ada wo a wanya de ade.
2: Oni bo na kuma.
1: Teni ye papa. Na uko Romans chapter 14 verse 20 a. Tie. Asema Bible kan.
2: Romans chapter 14
1: verse 20.
2: Verse 20.
1: Wo sai.
2: Aduane nti.
1: E
2: se na ngopo ju.
1: Ah. Aduane nti. En sai nyankopon den
2: adwuma
1: aduane nti bible say ade anyina ko yafunu esan so ye ade ukọ verse 17 na chron som ne kasem bi
2: verse 17
1: wo o se say
2: wo o se na nyankopon henie no
1: na nyankopon wa henie no
2: enye didie no wonom
1: enye didie no wonom
2: nemum eye trene
1: asomdwe
2: ene onkukum anigie
1: tie nyankopon henie no enye edidie no wonom
2: eye trene
1: Asomdwe
2: ene nkukuma ni
1: ene asofo ma asomdwe ema kristo sum

sori a saa no ma ne nyina abeye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odiche Oko Hega chapter 2 verse 8 ya Bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono odiche eni che ya nya wadwene se obepri bebre na odi apa wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow rasta bi no wa chichemu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rasta na egugugu for me say tatatata. And here now, person would do yasuko. As I saw ya, yet so no, and any penny land, they would have the bomb won, so a menyeska. And it took off first somewhere chapter 2, verse 7. Bible, ne say, Radima obi dinya, na onu yanko ponso ama obi edie. And it took as I see Yeshua, as a trabiale would have the dobetram no. Mawanin so, because Hebrews chapter 13, verse 5. Bible, ne say, yem penny ya washo. Na enshranke urade se asetra bia obi atim sabrei obi nya sa asetra na nkope anopɛ sɔre bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se ye kase ye pɛ 20,000 10,000 firun chenya e bia obenya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onye nya bi wo dia urade ayo adom wo didi wanom da bi ewiase wei e dia ne yefama mu asom nyu wo sa ewiase wei mu menia Uko kumasi da kodom ti yu si akele Ewanwa kumasi ya sikafuwe titrigu Watu fans war watu tiyo Enkrama iguho Watchman ni securities Neswa na jumpo wada Nibu ntoni yem Mini ya Mishaw di na mekache ya wenando pei Ebre ya minu uche uradi ya se mwise Fawuhia no fasume uradi Ubiye si abrosenye toso mbiyesa nukwa netim Watu fans war watu tiyo Neswa na jumpo wada na kuma ntoni yem For here no fast me already because the transom they say there eti umuno aso sire ewiase and it is all urade na so bi wosika ya hu hu se we ye kese because as I see there na ya fama wosika ni se no honto no we ye ni se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police for din na chini ya garden no obi a wiase no nam na ya garden o wana asomdwe na so we urade di asam 23 bible ne say yehwa no hwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je Esa se mitumi di aduane bia mepɛ mitumi asase a menam so no menama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chim eti menama me move confidence me mo bubuo me show so proud na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nya kai bi na me fa ma kumashi odofo me jira ho sa me hwese lan krusa bi custom fo ye jira jina kasi na Land Cruiser bia ba be shemu ho e hwa na ka che custom ni ni se Land Cruiser na be shemba ko fo na timti hu ni ma mi na wode mbeko o hwe Land Cruiser na wa hwe mi wa hwe sofo we num de o mfa wo en nti wode atwen ni aka se nyade e hojua odofo ya ka se nyade e hojua ye be pa ma na me hwe ni di na ka che so ofa Land Cruiser na so hojo lando ne won raw ana se kru na ana se sa no mi nia e ma wi ase no ma nya kese nsino E wana wuna nishwe midi na ose na wataje mufifuye na mzo. Se seya na mi preacher si for me se seya. E wana ubisa a custom ni no. Na custom ni kache se udi me wana dansi o wate preacher si ya. Nye dine din kwa metu di me ya friend kumasi. No ubedura no niye che uradi ya se mu ya. Odofuo ni ya manika ame na konti so adi nba kwa ame ya. Oshe mi seya na ose enye sofu befuwe. Odofuo se mi bu me mwa bofi anke sa atam na ke. Me adie sami. Na la kruisa no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho so fo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko dru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo ti sa kan ni mo kwa ni nyina bomba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no card bo ho ye tim e bo ho so ye dem shanka urade din ya wo kwatra ye friend se obi ato huma na so kwatra mu a wo kwada mu a ya wa keka se wo tim Ena no president basically twa mu nkofo ejina nwa ga John Sheng wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma ye ti trotro no ma ye ko 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wo asimu na mu mie no nyina ko gina tamu na urade ahwe mu mie no nyina ka kyerem se mu mie no nyina mu firi mu sumfia na wo koya na se wo bai etu ko e di se metrem ye se nim du num ko pem du mo twia o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyunu so aye nyunu eti mu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma mema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso ko ji sika dro na aka no mom na abedi ma bia ka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum wo die din bum Woo, woo, woo.